0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan an tashi lafiya. Bayan an sha labaran duniya muna tafa da sharhunan bayan labaran ƙarshen mako da za ku ji cewa gwamnatin Najeriya na kokarin kawo wasu sabbin sauye-sauye a tsarin gudanar da shari'ar manyan laifuka a ƙasar. Gwamnatin jihar Adamawa ta ci tarar dan takarar gwamnan jihar a jam'iyyar ADC tara sakamakon liga fastocinsa a wasu muhimman wuraren da aka haramta hakan. An cika shekaru 15 cif da kafuwar kasar Sudan ta Kudu. To amma har yanzu kasar tana nan je yau babu wani ci gaban a zo a gani. Muna kuma tafa da rahoto kan taron magadan gari a jamhuriyar Niger. To kai tsaye za ku iya bibiyar ma shafin mu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukan mu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma kasashen nahiyar Afirka ciki har da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Niger da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin sharhunan bayan labaran sai an sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Sojojin Najeriya sun halaka 'yan ta'adda sama da 300 a arewa maso yammacin kasar. Trump ya ce Iran ta amince da ci gaba da tattaunawa a daidai lokacin da ministan harkokin wajen Iran din ke ziyara a Oman. Ingila za ta kara da Norway yayin da Argentina za ta fafata da Switzerland a wasan dab da kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin duniya. Yanzu ga labaran dalla-dalla. Dakarun sojin Najeriya sun kashe 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane har ma da barayin shanu sama da 300 a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin ƙasar a makon da ya gabata. Kwamishinan yada labarai na jihar Zamfara Mahmud Muhammad Dantawasa shi ne tabbatar da hakan ga kamfanin dallancin labarai, inda ya ce dakarun sun kai farmakin ne kan sansanonin 'yan ta'addan da ke karamar hukumar Gumi, wanda ya kai ga mutuwar ɓata garin sama da 300. Kazalika wani mazaunin Gumi mai suna Abubakar Muhammad ya shaida wa kamfanin dallancin labarai na AFP cewa sojoji tare da haɗin gwiwa da jami'an sa-kai sun fafata da 'yan bindiga kimanin 1,000 waɗanda ke kan hanyar su ta ƙaura daga sansanoninsu zuwa wani wajen na daban tare da ɗaruruwan shanun da suka sace. Masu ikirarin jihadi dai da ƙungiyoyin 'yan

0: a Hormuz. Saban rikicin da ya samu asali ne sakamakon hare-haren da Iran din ta kai kan jiragen dakon mai guda uku na kasashen Qatar da Saudiya. Lamarin da ya sa Amurka ta kai hare-hare kan Iran yayin da Tehran din ta mayar da martani kan sansanonin sojan Amurka dake kasashen yankin tekun fasha. Trump ya kuma baiwa sojojin Amurka umarnin cewa su kasance cikin shirin kota kwana dangane da barazanar halaka shi da Tehran ta sha alwashi kamar yadda ya wallafa a shafinsa na sada zumunta. A gefe guda ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi na kan hanyarsa ta zuwa birnin Muscat na kasar Oman domin tattaunawa kan sabon daftarin zirga-zirgar jiragen ruwa ta mashigin Hormuz kamar yadda kamfanin dallancin labarai na Iran ya rawaito. Labaran na zo muku ne daga sashen Hausa na DW. Korea ta Arewa ta haitar da taron kolin da kungiyar kawancen tsaro ta NATO suka gudanar a birnin Ankara na kasar Turkiya. Tana mai zargin Amurka da kawayenta wajen karfafa kawancen soji da kuma hankolin tara makamai. Pyongyang ta zargi shugabannin NATO da bayyana yadda Korea ta Arewa ke amfani da halastattun hakokinta na ƙasa mai cin gashin kanta a matsayin barazana. A cewar wata sanarwa daga ma'aikatar harkokin wajen kasar da kafar yada labaran gwamnati ta rawaito a taron kolin NATO dai da aka gudanar a Turkiya ranar Talata. Kasashe mambobin kungiyar sun sanar da yarjejeniyoyin sayan makamai da na masana'antun gyara makaman na sama da dala biliyan 50 yayin da kasashen Turai ke ci gaba da fuskantar matsalolin lamba daga shugaban Amurka Donald Trump kan daukar nauyin kaso mafi tsoka wajen tafiyar da harkokin kungiyar ta NATO. A fagen wasanni a ci gaba daga sarcin kofin duniya, Ingila za ta kara da Norway a wasan dabda na kusa da na ƙarshe wato quarter final inda za a ga fafatawa mai ƙayatarwa tsakanin fitattun masu zara kwallaye Harry Kane da Erling Haaland. Argentina kuwa za ta kara da Switzerland a birnin Kansas na Amurka domin samun kasar da za ta kai mataki na gaba zuwa ta damman tsira. Kazalika jiya Juma'a Spain ta doke Belgium da ci 2-1 inda ta tsallaka zuwa wasan kusa da na ƙarshe da Faransa. Faransa dai ta lallasa Morocco wacce ta kasance ƙasa tilo da ta rage daga nahiyar Afrika da ci 2-0. Mai horaza kungiyar kwallon kafa ta Spain Luis de la Fuente ya bayyana cewa wannan wasa zai kasance tamkar wasan ƙarshe saboda ƙarfin da kungiyoyin biyu suke da shi. To karshen labarin kenan, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron sharhunan bayan labarai. Musa Tijjani Ahmad ke cewa ai sauraro lafiya.
1: DW sharhunan bayan labarai.
2: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci. A cikin sharhunan bayan labaran za ku ji cewa a tarayyar Najeriya ana shirin aiwatar da wani babban gyara a tsarin shari'a na manyan laifuka. Yayin da a jamhuriyar Nijar shugabannin kananan hukumomi ne ke nazartar hanyoyin da za su bi domin magance kalubalen da ke gabansu. A Ghana ana ci gaba da nuna matukar damuwa kan yaduwar shan miyagun kwayoyi a makarantun gwamnati. Sai Sudan ta Kudu da ke cika shekaru 15 da kafuwarta cikin yanayin kalubalen tattalin arziki da rashin zaman lafiya. Duka waɗannan da ma wasu rahotannin da za ku saurara kenan. Sunana Aliyu Abdullahi Imam da zan kasance da ku cikin shirin na wannan lokacin.

Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Madalla. A da idan aka tambayi matashi abin da yake son zama bayan ya kammala karatu, sau da yawa amsarsa ita ce, ina son aikin gwamnati. Sai dai canjin fasaha ya kawo sauye-sauye da sabbin abubuwan ci gaba a duniya. A yau akwai tarin matasa da ke samun kuɗaɗen shiga daga shafukan sada zumunta irin su YouTube, TikTok, Facebook, Instagram da sauransu. Wasu na ganin wannan sabuwar dama ce ta zo musu na samun ɗaukaka da yin arziki. Wasu kuma na ganin wannan ci gaban na tattare da rashin tabbas. Amma domin gano gaskiyar lamarin, mun tattauna da wasu daga cikin waɗanda suka yi nasara a wannan fanni da kuma masanin tattalin arziki. Bari mu bi su daki-daki. A yayin da wasu ke amfani da intanet wajen nishaɗi kawai, wasu kuma sun mayar da ita hanyar kasuwanci. Ɗaya daga cikin matasan da suka yi nasara a wannan fanni ita ce Maryam Abbas Abdulkadir Bichi, wacce aka fi sani da Maryam Bichi. Maryam ta kafa kamfani mai suna Mu Inganta Digital Concept Limited, kamfanin da ke horar da matasa musamman mata kan kasuwancin zamani ta intanet.
1: Shafukan sadarwa na zamani lokacin zuwa irin Facebook, MySpace, su Google da kuma irin wayoyin zamani, kamfaninnika irin na su BlackBerry, Nokia da su iPhone haka. To ya daɗa sauƙaƙa wa mutane fahimtar fasaha da amfani da ita. To yawan da mutane suka raja a kan fasahar zamani ta intanet ce sadar da zamanta shi ya haifar da kasuwanci. To kaga kenan idan mutane da yawa kamar yanzu akwai kididdiga da suke nuna akwai kuma da mutane miliyan 600 din rana da suke hawa kan shafin Facebook kadai suna nishaɗi suna sada zumunta. To wannan dubban mutanen za su gani kuma su sha'awa kamar talabijin ce ko radio da ake saurari. To abin da ya ƙara assasa kasuwanci kenan a yanar gizo. To za ka iya siye da siyarwa sannan kuma kai a karantarka za ka zama ma digital, akwai abin da nake kira digital entrepreneur, wato kai a sana'ar kamar a kan digital ɗin kake. Kamar ni yanzu a cikin digital entrepreneur ce, ina koyarwa a kan yanar gizo in samu kuɗi ta yanar gizon, ina yin training, ina yin coaching, sannan ina ba da nawa services ɗin a kan digital. Saka akwai irin su graphic designers, akwai abubuwa da yawa da za ka iya yi ta hanyar yanar gizo.
0: Ɗaya daga cikin abubuwan da ke hana matasa fara sana'a shine tunanin cewa sai suna da babban jari. Amma shin haka abin yake? Ko ta yaya da yawa daga cikin adadin masu hawa yanar gizo za su sauya yawan lokacin da suke kashewa a kafofin sada zumunta na TikTok da Facebook zuwa hanyar samun kuɗi? Bari mu sake jin ta bakin Maryam Bichi.
2: Kowace sana'a tana buƙatar jari, amma daɗin wannan sana'ar shine jarin ta bai wuce na farko. In kana da waya, in kana da wayarka, kana da kuɗin data, to ai kaga shi ma jari ne. Ko kuma dai na'ura mai ƙwaƙwalwa, wato zama da kana da device, kana da platform da sauransu. To amma ya danganta da irin, yanzu kamar a ce content creation, wallafe-wallafen bidiyo za ka yi, kana buƙatar camera, akwai buƙatar samu waya mai ɗan kyau mai quality. Ina kira da ku daina ɓata lokacinku akan abubuwan da ba su da alfanu ko ba su da wani muhimmanci akan yanar gizo. A daure kuma a yi haƙuri, idan aka fara sai an jajirce an jure sai a ga kuma an samu karɓuwa. Kar ka zama kai ne consumer, kai ma ka zama creator. Akwai ideas da yawa yanzu akan yanar gizo.
0: A yau dubban matasa na son zama masu wallafa labarai a shafukansu ko zama content creators, inda wasu kan tsindima cikin harkar ba tare da koyon makamar aikin ba, wanda hakan kan kawo musu kuma baya. Bashir Sharfaɗi matashi ne wanda ya faro daga wallafa-wallafa a shafukan zamani zuwa mamallakin shafin watsa labarai na Northern Updates. Ya bayyana mana yadda ya faro wannan tafiyar da kuma yadda ta sauya rayuwarsa a yau. To amma ko me yasa ya zaɓi wannan hanyar ta wallafa-wallafe, wato content creation, maimakon aikin gwamnati?
3: To babban abin da yasa gaskiya ni na zaɓi ita wannan harkar shine saboda ganinta da nayi a zahiri tafi wasu ayyukan da ake da dama, sannan kana da cikakken ƴancin yin abin da ka gamsu da shi a lokacin da kake so, sannan za ka iya samun abin da wanda yake aikin ko in ce fiye da abin da wanda yake aiki na albashi bai samu ba. Ya danganta da yadda yin karɓuwar da ka samu a wannan wata.
0: Da dama na cewa ana samun kuɗi sosai a wannan harka, amma da yawa ba su san yadda tsarin samun kuɗin yake a zahiri ba, da kuma ƙalubalen da ke tattare da sana'ar, da kuma irin ƙwarewar da ake buƙata kafin faɗawa cikin wannan sana'a.
3: Gaskiya ana samun kuɗi ta hanyoyi daban-daban, amma ba wai yawan mabiya kaɗai ba. Hanyoyin sun haɗa da tallace-tallace da ake ba wa mutum, ko kuma tallace-tallacen da su kamfanin suke maƙalawa idan shafinka ya kai wani adadi da cika wasu sharuɗa, ko kuma a dinga biyan ka subscription kana samar da wasu abubuwa na musamman ga mabiyanka, ko yin haɗin gwiwa da wasu kamfanuna, ko sayar da kaya, ko kuma mayin ayyuka da sauransu. Babban abin da mutane ba su sani ba game da wannan, ko kuma ake ɓoyewa, shine wasu ke ɓoyewa. Samun kuɗi a intanet abu ne mai sauƙi ba, yana buƙatar yin aiki tukuru, samar da sabon abu ba wai kwaikwayon wasu ba ko dauko abun wasu ka bai meta idan har ba za ka iya samar da abin da yake mai quality da inganci ba kuma sannan ka yakoyi ka aiki akai akai babu tsayawa aiki ne ake yin sa kamar yanda ba a fashin ibada haka ake yin sa so sai an yi sabbin dabaru kuma an jure kafin akai ga matakin samun kudin mai dorewa indai ana so samun kudi mai dorewa kenan abubuwan da ake bukata a koya shine na farko dai shine samar da ingantaccen abin da kake samarwa kakkaka abin da already akwai shi akan nan kafafan ka zo da sabon abu
0: sai dai kuma ba wallafe-wallafe ko content creation kadai ake yi a duniyar internet ba akwai kuma waɗanda suka gina kasuwanci mai zaman kansa ta amfani da fasahar zamani ɗaya daga cikin irin waɗannan matasan ita ce Aisha Falke wadda ke daga cikin fatattun matasan arewa da suka yi fice a harkokin kasuwanci ta yanar gizo ta fara ne daga Northern Hibiscus zuwa sabuwar hajarta ta manhajar Yusha na sayar da kayayyaki a internet ta bayyana mana alfanun koyon sana'a da kuma kaucewa dogaro da aikin gwamnati
4: Ni na san mai sana'a ta mun yanzu shekara ta 20 ina sana'a taba wannan taba waccan na san da dadi a ce yau ba sai ka jira salary ba kuma yadda inflation yake komai na dada hawhawa dan haka in kana da sana'ar ka asmace ni yanzu wani sa'ilin ba ma sai na jira mai gidana yayi shefani ba ko ya biya school fees zan iya cewa saboda yanzu sana'ar da nake da damar da na samu ka ga bari na yi wasu za ga still suna aikin su amma kuma suna sana'a a gefe dan haka zan iya cewa kar ya zama na waidan ka samu aiki zaka ce a zaka bar sana'a dole zaka iya yi bature yakan ce mishi side hustle wani sa'ilin sai kaga side hustle din naka ma ya fitalarin naka kawo ku zaku iya samun aiki amma kuma a rike sana'a gaskiya kuma a fahimci sana'a ba wai kai ta da ka ba
0: mun ji daga bakin waɗanda suka samu nasarori a wannan fanni na kasuwancin zamani to amma ya abin yake a mahangar tattalin arziki shin da gaske sana'o'in internet na iya zama mafita ko dahir ga dubban matasan arewa domin samun amsa daga mahangar bincike da tattalin arziki mun tattauna da Professor Muhammad Muntaka Usman masanin tattalin arziki a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria wanda ke kallon abin ta wata fuskar daban ga dai fashin bakin da ya mana
5: baya da za a ce aikin da ba ka'ida babu yana iya canzawa ko da yaushe zai fi aiki da wanda ya san inda akwai ka'idojin da ya tafiyar da shi yawanci abin da yake faruwa yanzu duka matasa sun raja'a ga irin wannan hanya ana ganin kamar za a samu kuɗi idan ka kai lokacin da ba ka iya yin wani abun irin wannan abun da kake yi to ya za a yi ka tafiyar da rayuwarka so matasa dole sai ka koyi wata sana'a da za ka iya riƙewa sana'a ita ce cewa ko ka je ka koyi wani tafiyar da wani abu na rayuwa ka yi karatu ka samu ƙwarewa ta musamman da za ka iya amfani da wannan ƙwarewa ta musamman
0: Professor Muhammad Muntaka Usman masanin tattalin arziki a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria Tabbas a daidai wannan gaba mun fahimci sana'o'in internet za su zama wata muhimmiyar kafa ta samar da ayyukan yi gina kasuwanci da kuma taimakawa matasa su dogara da kansu sai dai kamar kowace sana'a nasara a wannan fanni tana buƙatar ilimi ƙwarewa hakuri da jajircewa to amma tambayar da muka barwa mai sauraro ita ce shin kana amfani da internet ne domin nishadi ko kuwa kana amfani da ita ne wajen neman kuɗi ko gina kanka a idanun duniya Masauraro a daidai nan ne zan daga aya a cikin shirin na wannan makon wanda ya zo muku daga nan sashen Hausa na DW a madadin dukkanin ƴan uwa abokan aiki da suka tallafa shirin ya iso gare ku Aliyu Abdullahi Imam da na gabatar muku da shirin na wannan makon nake cewa da ku a huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus

0: DW hada-hadar kasuwannin duniya.
1: Shirin hada-hadar na wannan mako zayya da zango ne a daya daga cikin kasuwannin kwai na birnin Yamai, inda saye da sayarwa ta wannan kayan masarufi ta kaure tsakanin diloli da sauran kwastomomin kwai a birnin Yamai. Ta za ka dai ga munan daya daga cikin manyan cibiyoyin sayar da wato kwayaye a nan wato birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a wurin kasuwar wato wadata. Sai ka fara gabatar da kanka.
2: Sunan Nasiru Muhammadu, muna cikin wanda ke kawo kwai daga kasar makwabciya nan ga Najeriya. Ba yanki ga sati mota kaza, amma ya kawo misali mota 2, 3, 4, 5 wani 6, 7
1: kowace mota tana iya ɗaukar kamar kwai nawa ko kuma kaze nawa?
2: Ta za a sigowar abinda kai kamar 8,000 so kamar misali mota 8,000 ta kawo, kina ya sa mota 3, mota 4 kan ko 5 ga sati ya danganta
1: dai. In kun kashi a nan yanzu ya kasuwar tashi take?
2: A to kasuwa babu lai, alhamdulillah. Kasan shi kuma abu ne na kayan gwari, lokaci ne ga kasuwar. Haka iske wani lokacin kasuwar tana nan haya-haya, kuma zai iske wani tayi shiru. Shi ya sa ganin kuma za a ga wani bi ana ganin tsare shi, wani bi za a ga wani lokaci ta gan shi kuma ya yi sauƙi sosai.
1: To kamar yanzu daidai a cikin wannan yanayin da muke ciki, kamar ya ne farashin wato kwan kuma ya ne kuma game da batun cinikin shi?
2: To kasan kwanakin da yake canjin ya ɗan tsada. Yanzu kamar ga sari ana bada shi shine 550 hakan ga farashin sari kenan. Kin ga dole shi kuma wannan ka ba sa dole so aza to sai da mu kusumomi a rasu kama al'umma.
1: To kai kuma gashi na ganka a kasuwar kwai, kai ma da kwai ga gabanka, zaka fara gabatar da kanka?
3: Sunana Musa Soli.
1: Yawa, to Malam Musa Soli, kai kuma wata rawa ce kake taka a cikin kasuwar kwai a nan birnin Yamai?
3: Wanga dai shine mai gidanmu. Muna ɗauka kaɗan wajen shi, muna zuwa muma muna ɗan bada kaɗan kaɗan.
1: Fardi ini kana ɗaukar kamar kaze nan ko kuma kwai nawa kake?
3: Ba ga ini ba, kamar dai ga sati hakan ga muna iya mu ɗauki kuma kaze ko 100 ko 120, muna ɗan saida kaɗan kaɗan.
1: Kamar ina bambancin yadda kuke saida da yadda su masu gidajen naku suke saida?
3: To dai wani lokaci ba mu da bambanci, tunda su kamar suna ɗan ba mu sari. Akwai wani yana baka sari, dai baka sari kuma mai saye guda kuma ya saida mai haka.
1: Kamar nawa kuke sara, nawa kuke saida?
3: To wallahi sai da kwannan da yake yanzu sai a hankali, wallahi sai a hankali, saboda babu riba ne ciki. Da kyal zaka iya samun dala 20 ko 20 ma wani lokaci, wallahi ba zaka samu ba. Ka jince maka wallahi ga kaze
1: da nawa kenan?
3: Da 30. Wataran baka samu dala 20 ka lisawa, ka biyo kudin mai kaya, ka zo ka dauki leda ka samu mutum, sai ka rasa samun dala 20. Kaga shine ga sa wannan dole sai an samu matsala, tunda in mai gida ya baka baka samu wani abu ba, dole sai ka ci cikin mai gida, sai ka iske mutum ya bashi.
1: To amma ba riba ai, ba zancen a ci da iyali, kusan za a iya ba ruwa ba uwa ba riba?
3: Haka nan ake cikin wani lokaci. Yanzu in an ka gaya maka wani cikin matsalolin da ake wani ma, wallahi sai ka mamaki malam.
1: Tsakanin yan kwai?
3: In an ka gaya maka wani, an ka gaya maka wallahi cikin matsalar da ake, wallahi sai ka mamaki. Sai ka ce ma ba hakan na ba, irin karmakan rikicin da ake ciki a yanzu dai.
1: Aka so kwai?
3: Sai dai wanda Allah ruha masu yi.
1: Kuna rigima? Akwai rigima ku da masu gidajen?
3: Ana ta rigima kai gaskiya. Sai dai wanda Allah ya hore ma daidai gurgudu, Allah ruha ma asiri, ka iske in mai gida naka da hankuri kuna ta jima kuna danyi.
1: Sai dai kuma a sakamakon mamayar da kwan gona da ake shigo da shi daga kasashen ƙetare ya mamaye kasuwannin na birnin Yamai, kasuwar kwan kajin gida na fuskantar koma baya, duk kuwa da buƙatar da jama'a suke da ita ta kwan na gida. Yau baba, sunanku?
4: Garba Jibo.
1: Malam Garba Jibo, kana ɗaya daga cikin delege na wannan wurin masu sayar da kaji da zabi da kuma kwayaye za a iya cewa. Ina magana kasuwar kwai na gida wannan wanda ba daga waje ake kashe ba, a za a iya cewa akwai?
4: Wallahi akwai shi kanan-kanan, amma babu shi nan nawa, babu shi. Da Burkina ne suna kawo kwai nan da yawa, amma ko shi yanzu ya bari saboda matsalar-tsaron. To amma nan ko daji ya shirya-shirya ne suna sayi kwai. Kwai ni kaza ni zabo duka dala 20 ne.
1: Menene bambancin wai shi wannan kwai na kaji na gida, zabi na gida, da kuma wanda ake kawowa daga waje?
4: Akwai bambanci, don saboda kwai nan ko ni zabi ko ni kazi ni nan yayi dadi ni gida, yayi dadi na da ni na gari nan da wasu kasashe wajen nan. Ko kaji nan ba dai ne ba.
1: Manyan gonakin kaji guda uku ne da yake akwai a birnin na Yamai, sai dai ba sa iya biyan bukatun al'umma birnin Yamai a game da batun kwan. Wannan ta sanya akasarin kwan da ake ci a kasar na fitowa ne daga kasashen ƙetare. Gizali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
0: DW ku shiga club.
5: Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a wannan sabon shirin da ke duba irin yadda kungiyoyin sake ke bada gudunmuwa ga al'umma. A wannan makon za mu kawo muku yadda kungiyar Niger mazauna Najeriya a jihar Katsina ke yin aikace-aikacen tallafa ma mambobin su. Sunana Yusuf Ibrahim Jargaba kuma ni zan gabatar muku da shirin. To kungiyar ƴan Niger dai mazauna jihar Katsina na gudanar da aikace-aikace iri daban-daban domin jin daɗin mambobin su, ciki har da ma wasu al'ummar jihar Katsina kan amfana. Sai dai na fara da tambayar shugaban kungiyar Muhammad Lawal Garba takaitaccen tarihin kungiyar.
6: Wannan kungiya ta dade da kafawa saboda tun ba mu da wayo ma aka kafa kungiyar nan. Magabatan mu suna ta bakin kokarin su har ya zuwa yanzu ta zo gare mu.
5: Kamar ta kai shekara nawa kenan?
6: Kungiya ta kai shekara kusan 30 ko sama da haka ma.
5: Menene makasudin kafa wannan kungiya?
6: Makasudin kafa wannan kungiya a nan inda muke gabaki ɗaya duk wani abin da muke yi a gida Niger ana da labari. Duk wani koken wani dan Niger da duk wanda zai tahowa in ga gwamnati ne duka muna rubuta mu aika.
5: A zuwan ku ko da kuka karbi shugabancin wannan kungiya, wani irin aikace-aikace kuka?
6: A zuwan mu lokacin da muka karbi wannan kungiya, gaskiya mun yi ayyuka da dama saboda mafi yawa duk lokacin da za a ce wata dan Niger ya shiga wata matsala ko da hukuma ko kuma da mutane haka, to muna bakin kokarin mu ganin mun shiga mun hita an samu an yi solution din wannan problem din. Ga azumi muna yin kokari mu sai gero da masara mu lallaba ma mutanen mu. Sannan lokacin baya mun sayi magani muka bada tallafin shi a gidan yari. Mun ho bada tallafin magani mun ziyarci mutanen mu ƴan Niger. Akwai lokacin da muka je muka yi rijista mutanen mu ƴan Niger wanda ke cikin jihar Katsina wanda suke gidan prison. Muka samu mutum 20 ina ji ko da biyu ne. To a lokacin muka yi yunkurin ganin cewa lalle za mu dokan musu lauya kuma wanda tara ce za a biya musu a sallame su, duka muka yi wannan yunkurin. Yanzu haka lauyan yana nan yana ta kokarin aiki don a satin da ya wuce ma mun hido wani Abdulhadi. Sannan yanzu zaman kungiyar nan an sha a dauko gawa tun daga Lagos bangaren da kudin nan tun da ba inda ba a kawo ba. Da an kawo aka ce wannan dan Niger ne, to za mu karbe shi mu je a ce a nemi ƴan uwan shi. In ma kahin a nemi ƴan uwan shi aka ga abin ya tutura ana zuwa a je a mai sutura a je a yi jana'iza. In ya so daga baya sai a ci gaba da neman ƴan uwan nashi. Mu yanzu abinda mu muke kallo ba ma kallon mu wanda mu ba wai ƴan Katsina bane, a'a. Saboda muna mu'amala da mutane sai dai mu ce alhamdulillah. Duka duk wani abin da ya shahi na taimako muna yin bakin kokarinmu mu ga irin gudunmuwar da zamu badawa.
5: Dukkanin aikace-aikacen da wannan kungiya ke yi sai an yi kyakkyawan tsari wanda ke ba su damar gudanar da ayyuka cikin nasara. Kamar yadda sakataren kungiyar Abubakar Dan Sunba ya ma DW karin bayani.
7: Wannan kungiya tana da tsare-tsare masu kyau. Na farko idan za ka shiga kungiya akwai rijista wanda za ka yi. Wannan rijista din membership card muke badawa shi za ka zo nan office ka bada hoto guda biyu. In ka bada hoto guda biyu za mu yi maka membership card kuma za mu bude ma file a nan cikin office na cewa ka yi rijista da kungiyar ƴan Niger mazauna jihar Katsina. Sannan kuma sai takardu waɗanda ake nema ga membobi wanda ya shahi sai da yawo da kuma resident permit. So kaji waɗannan tsare-tsaren duka idan mun duka muka samu membobi waɗanda ke son waɗannan abubuwa za mu yi su a nan, za mu tattara su a nan kuma za mu kai su a Kano domin a yi sai da yawo tunda ka san Kano ne ake yi sai da yawo ɗin.
5: Yawwa. To wani tsari kuke idan za ku yi aikace-aikace a wannan ƙungiya na tallafa membobi?
7: To na tallafa membobi za ka ga wani lokacin na farko za mu yi official meeting. wannan official meeting shi zai kunshi jiggan manyan kungiya inda za mu tattauna tare da su mu gaya musu to ga dalilin da yasa za mu yi wannan official meeting domin mu tattalama waɗanda ya kamata mu taimaka in sun ce cikin kungiya za a ɗebo abin da ya kamata a ɗebo domin a tallafa musu sai a tallafa musu in kuma sun ce a cikaro za a yi domin a tallafa mu kowa waɗanda ya kamata a tallafa to insha Allah haka za a yi wato mu muna bin shawarwarin jama'anmu ba mu ɗaukan abu mu haɗa ga kanmu kawai a'a dole ne sai mun nemi shawarar jama'anmu domin mu zauna lafiya da su
5: wannan kungiya kamar tana da mambobi na
7: kungiyar nan lalle tana da mambobi sama da 9,000
5: kamar idan memba ya saba dokar kungiya akwai wani hukunci da ake masa
7: akwai hukunci da ake masa hukuncin da ake masa shine kamar yadda kuka sani na farko dai za mu sha kunne na biyu kuma za mu ƙara sha kunne ga na uku idan baka bari ba to insha Allah akwai suspension wanda za a baka na dan lokaci
5: dakatarwa kenan
7: dakatarwa
5: Masu sauraro kuna sauraron shirin ku shiga club wanda ke zo muku daga nan sashin Hausa na DW kuma muna duba ayyukan kungiyar ƴan Niger mazauna Najeriya a jihar Katsina to ko wanne hanyoyi wannan kungiya ke bi tana samun kudaden da take gudanar da aikace-aikace ga mambobinta
8: sunana Mustafa Dahiru ma'ajin kungiyar ƴan Niger mazauna jihar Katsina akwai kaman mutum da muke duba yan sati biyu muna dan harhada abin da ya sauka ga mambobi da kuma official kowa abin da Allah ya hore mishi yake bada kuma sai karshen watan Allah ya sa mun kai ana da sa haraji kowa member 500 official kuma wasu na bada 1,000 wani ma ya bada sama da haka
5: okay to shi wannan wanda ake bada wani mako sawa mutum ake ga yadda zaka biya koko duk abin da mutum Allah ya hore mishi bayar
8: kuma dai 100 yake yi kuma wanda ya bada ma 1,000 ana so kai
5: ya danganta da karfin mutum
8: yawa to haka bayanje
5: to yanzu ita wannan kungiya me ta sa gaba musamman na kila neman kudin da za a tattara a jiya wasu aikace-aikace
8: to yanzu dai kodama insha Allah muna sa ran za mu yi meeting official wannan satin da ya gaba da zai shigo Allah da kuma akwai ayyukan da ke gabanmu kamar gini da muka riga muka fara in Allah da muna sa ran in Allah ya taimake mu mu gare shi cikin shekarar nan in Allah ya da
5: to ana sa ran samun kudaden daga mambobi kenan kudin aikin
8: to mun kodama na wannan shi inda ake samu ai tana ake hidawa na wurin mambobi yake samu kuma muna so mu yi wurin neman gudunmuwa wurin jama'a al'umma annabi da masu ɗan hannu da shuni duk abin da Allah ya hore ma mutum ko ma ɗan kungiya ne ko ma ba ɗan kungiya bane ko ma dai mai iko ne tunda ai taimako ne zai na duka a ce a samu a cin magaci kawai
5: to ma ji yanzu a iya cewa aljihun ko asusun kungiya akwai kuɗi cin jim kenan
8: to ai yanzu ana aikace-aikace ai ba a ce ba a rasa da koya ne amma dai ana buƙatar ƙari in ya shigo daga wajen gamalaya
5: irin ayyuka da gudunmuwar da wannan ƙungiyoyi ke ba mambobinta shugabanta Lawal ya ce sun samu nasara matuƙa gaya sakamakon yadda suka damu da matsalolin mambobinsu
9: mun samu nasarori sosai da sosai saboda duk abin da muka zanna muka samu gaba da taimakon Allah da taimakon al'umma muna samu mu kai gaci saboda akwai fili da ke gare mu yanzu haka yana nan muna aikin shi amma kai linta yanzu haka
5: kuna gina shi kenan
9: muna gina shi zamu gina office din mu na ƴan Niger mazauna jihar Katsina
5: filin naku ne kenan
9: filin namu ne
5: muka saya to kawo yanzu da irin kalubale kuke fuskanta wannan kungiya
9: muna tatashi fadi muna neman mutane masu hannu da shuni wanda za su kama mu mu tafiyar da kungiyar nan to amma har yanzu abu ya ci tura
5: Muhammad Lawali shugaban kungiyar ƴan Niger mazauna jihar Katsina a tarayyar Najeriya kenan kuma masu sauraro da haka shirin na wannan makon ya kammala sai kuma ni makon da yardar Allah za mu kawo muku ne sabon shirin a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku daga nan sashin Hausa na DW sunana Yusuf Ibrahim Jirga bake muku fatan alkhairi daga nan Katsina dukkan tarayyar Najeriya

0: Zovin yana rage ne power na wannan lightning din. Amma kaga a daji su sawan ya ta affecting din su a daji ne. Ba kaman mu Africa ba. Abin yana kokari sosai sosai dan mu ma yanzu manyan birane yanzu a kan za ka yi gini za ka ga su injiniyoyi suna bada shawara a yawan na abubuwa sassa su a gidaje dan ya rage impact ya rage ƙarfin sawa wajen destruction na property ko infrastructure.
1: Kuma ita wannan tsawa bata faruwa sai ana ruwa haka ba?
0: Bata faruwa sai ana ruwa. Shi tsawa belongs to the family of rainfall ne. Shi a lokacin ruwa kawai ake yin shi.
1: To wani wuri akan ce mata ta sama, wasu su ce tsawa, wasu su ce ta ƙurabau a wasu wurare, wani wuri a ce mata arado, wani wuri kuma a ce mata tarnatsa. Kuma akwai mutane kamar 'yan gargajiya waɗanda suka riƙe al'adu da ke cewa suna ana akan ce suka amfani da ita su tura ma mutum. Da wannan magana ce da hankali zai ɗaukwa ko ko dai kawai shaci faɗi ne.
0: To kaga mu a kimiyya da ruwa da tsawa da yayyafi da hadari da komai shi duniyan gaba daya yanda kimiyya ta zo aka ce kusan sama da kashi 75 ruwa ne. We were believe akan cewa wannan ruwa kogin nan kogin da ake da shi yake tashi by precipitation ya je ya form in cloud a wannan lokacin damina shi ne ake samun ruwa a samun yayafi a samun hadari a samun komai da komai. Wanka ga wani al'ada ko wani maganin gargajiya ce zai tura wa mutum sawa wannan baya yiwuwa dan kaga kamar yadda na gaya ma saboda rashin ci gaba manyan manoma haka suna gona idan ana yin sawa wannan saboda shi sawa kaga wannan wayan pole na lantarkin nan idan aka yi sawa yana iya sauke shi aka yi sawa yana iya sauke gini aka yi sawa yana iya affecting itatuwa da suke gona. To yawanci da ya faru da mutane a ƙauye za ka ga sai su ce wai an tura abin ne amma shi sawa ya fi tribe ne a wajen da yake da fili a wajen da bai da wani abin da zai bada kariya cewa mutum wai an tura mai sawa ya bi ya faɗi mai ba wani wanda zai tura wani sawa. Sawa dai natural abu ne wanda yake natural disaster ne daga Ubangiji ne kamar yadda girgizan kasa earthquake ko kuma wani hurricane wani kankara ko kuma wani wildlife fire kaga yanda kawai wuta ya kama haka abin wannan duk ana kiran su natural disaster daga Ubangiji ne.
2: Dr. Isa Muhammad kenan masani akan sha'anin yanayi daga tarayyar Najeriya. Sai kuma tambaya ta biyu wacce ta zo mana daga masu sauraron mu dake son a ba su tarihin Farfesa Usman Muhammad Bari tsohon jami'in kungiyar tarayyar Afirka dake zaune a kasar Ghana. Domin amsa wannan tambaya Rajaina Munir Yahaya ta wayar tarho ta tattauna da Farfesa Ibrahim Muhammad Bari shi da kansa wanda kuma ta soma da tambayar sa inda aka haife shi.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To ni dai sunana Usman Ibrahim Bari shi ne sunan amma Usman Muhammad Ibrahim Bari shi cikakken suna kenan. To ni kuma daga nan an haife ni daga nan Accra Ghana 1941. To kuma na yi karatu babana shi ne wanda ya fara kafa makaranta na Qur'ani da haddace Qur'ani da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gari da ake shi masa Nima daga nan cikin tsakiyar Accra. To wurin sa na fara karatu. Bayan na karatu biyu suna kare da komai sannan sai na ƙarasa Masar 1962 wurin na zauna na yi karatu har na fita cikin jami'a na shiga jami'o'i guda uku na shiga Azhar University na shiga Ain Shams University sannan kuma na yi ma'ahajin Dirasatul Islamiyya na Sheikh Bakoli a duka cikin Kahira ne. Sabin da haka nan kuma wato bayan na dawo dan karatu na dawo daga nan Ghana da nan dawo daga nan in 1972 sannan sai na yi aiki tare da Saudi Arabian Embassy wanda ya zama jakada ce na ƙasar Saudiya a nan Ghana. To wurinsu ne yake wurin shekara 9-10. To daga nan kuma sai na ƙarasa sai na samu kuma karɓuwa wurin aiki daga Organization of African Unity wato kungiyar haɗa kan Afirka a Addis

0: بابا چون کوما نجونا زونا ورشي كروا شيرين ده بيار ina aiki tare da su shi da na ƙaro wurin shekaru 2000 bayan ya aiki daga kungiyar haɗakan Afirka sai na taso sai na dawo Najeriya da na dawo Najeriya sai na zauna Najeriya wurin shekaru kusan 20 to daga nan Najeriya kuma ƙarshe dai sai na taso sai na dawo Ghana na dabo mahaifina saboda inda aka haife ni sai na ga kamar ya kamata ina da aiki da ya kamata in zo in shiga cikin aikin in taimaka ma mutane nau'in da an haife ni aka fi sani na.
1: Ka yi aiki tsawon shekaru da ƙungiyar haɗin kan Afirka wadda yanzu ake kiranta da AU. Shin wani irin aiki ne ka yi?
0: Mu ne ainihin wanda galibi muke prepare muke shirya abin da shugabannin ƙasa suke faɗa. Sai mun shirya mu kan nan mu ba su sannan su je kan mandali su fara karanta wannan aikin. Bayan haka kuma don koma daga nan mun kafa ƙungiya na musamman na malaman Afirka baƙan fata daga Morocco, Casablanca, wato da shugabcin sarkin Morocco Muhammadu Sadis, wato shi ne Muhammadu na shida, shi ne ya kafa wannan ƙungiya kuma ni ne Secretary General na wannan ƙungiya. Kuma muna kowace shekara mukan gamu cikin Ramadan, cikin lokacin azumi, mutane daga ƙasashe daban-daban na Afirka, wurin ƙasa sama, wurin ƙasashe kusan 70 su ne members a wannan ƙungiya. Kuma ko'ina aka tafi da komi sai da muka tafi sai dai lokacin da wannan jarabta ya zo mina rashin lafiya shi na ki tafiya amma ni ne kuma secretary general da wannan kungiya kuma na wannan aiki shi Muhammadu Khamis shi Sadis wato shi ne sarkin Morocco ne ya dora ni kan wannan wuri kuma na wannan aiki kuma har yanzu muna ci.
1: Farfesa Bari ka rubuta littattafai da dama shin kamar littattafai nawa ne ka rubuta kuma wasu irin da wato cikin wasu irin harsuna ne ka rubuta su?
0: Na rubuta littafi wurin takwas mutu daban-daban daga cikin su akwai littafi da ake cewa juzuwar hadara wannan larabci ne wato the roots of Islamic civilization in West Africa wannan larabci yana nan sannan kuma ina da littafi da zan rubuta the comprehensive history of Muslims and religion in Ghana shi kuma wato cikakken tarihin musulmi da kuma addini daban-daban da ƙasar Ghana. So na wannan na rubuta na volume 1 na rubuta volume 2 yanzu na cikin volume 3 wannan littafi na rubuta su. Bayan haka kuma inda na yi aiki daga can kungiyar haɗakan Afirka na musu rubutu da yawa akwai littafi da na rubuta comprehensive suna pharmacopoeia wato kamusu ne na tsiriruka daban-daban wato plants daban-daban da inda ake fitar da magunguna na gargajiya na musu wannan na rubuta volume 1 da volume 2 na yi shi da larabci da turancin English duka na rubuta wannan abu. Sabin daga kuma wacin da nake masar na ma'aiki ma jami'atun jami'iyyatin waqf inda ya zama to jami'iyya ce wadda tana zaman kanta ta bari na tarjama littattafan su na larabci zuwa Hausa daga cikinsu akwai akwai littafi wanda aka san shi The Truth Promise wato alkawari na gaskiya wanda Dr. Ta Hussein ya rubuta shi ne abin Adabul Arabi shi ne Arabic literature din the din of the Arabic literature in the Middle East to na rubuta littafi shi Alwada Alhaq wato alkawari na gaskiya na Allah na maida shi Hausa daga Larabci wannan bayan haka na rubuta wasu littattafai da dama daga nan suna nan su daga cikin zuwa da gaji da zuwa da gani duka ne wanda zan duka littattafai na ne saboda haka na rubuta littattafai da sun kai takwas.
2: Farfesa Usman Muhammad Ibrahim Bari kenan a cikin tattaunawar su da Rajena Munir Yahaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin dukkanin sauran abokan aiki na musamman ma Rajena Munir Yahaya ni Abdulrahman Hassan nake ce da kuma kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masararo Abdurrahman Hassan ne ke muku sallama a cikin shirinmu na dare na karfe 7 agogon Najeriya da Niger karfe 6 agogon Ghana. Muna watsa muku da shirye-shiryen ne daga nan sashin Hausa na Dutch Ville wato DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A cikin shirin na yanzu muna tafe da shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin jika karo da zaɓi sanka sai kuma ra'ayin malamai. To amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Wata tawagar sojin Amurka ta fara tattaunawa a Beirut da sojojin Lebanon kan hanyoyin aiwatar da yarjejeniyar Isra'ila daga ɗaya daga cikin yankunan kudancin ƙasar ta mamaye ta janye. Hukumomi a Kamaru sun ce mutane 6 sun mutu a rugajiyar wani gini a Duwala. An ba da rahoton mutuwar ɗan wasan ƙwallon ƙafar Afirka ta Kudu Jaden Adams. Wata tawagar sojojin Amurka ta fara tattaunawa a Beirut da sojojin Lebanon kan hanyoyin aiwatar da janyewar Isra'ila daga ɗaya daga cikin yankunan kudancin ƙasa da ta mamaye. A ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma a ranar 26 ga watan Yuni, Isra'ila za ta janye daga yankunan kudancin Lebanon a hankali, inda ta tura sojoji a matsayin wani ɓangare na yaƙinta da Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran. Wannan yarjejeniya ta tanadi cewa rundunar sojin Lebanon da aka daɗe ana yi mata katsa London za ta sake samun cikakken iko a kan sassan biyu masu iyaka da juna. Hukumomi a Kamaru sun ce mutane 6 sun mutu a rugujiyar wani ginin cikin daren jiya zuwa yau a Sabar a Duwala cibiyar tattalin arzikin ƙasar. Rikitar wannan ginin mai hawa biyu ya faru ne bayan ruwan sama mai ƙarfi da aka yi a birnin Duwala a daren 10-11 ga watan Yuli, in ji hukumomi a cikin wata sanarwa da suka wallafa a shafukan sada zumunta, wadda a ciki suka ce an ciro mutane 4 daga cikin tarkacen ginin aka kai su asibiti. Tun farko hukumomi sun yi gargaɗi ga jama'ar da ke zaune a cikin ginin da cewa su fice saboda tsufansa. To labaran duniya ake sha daga nan sashin Hausa na DW. Ministan wasanni na Afirka ta Kudu ya sanar da mutuwar Jaden Adams kwatsam a yau Asabar, yana da shekaru 25. Adams, wanda ya buga gasar cin kofin duniya da yanzu haka ake ci gaba da yi a Amurka da Mexico da Canada tare da tawagar 'yan Afirka ta Kudu, kawo yanzu ba a san dalilan mutuwarsa ba. Hukumomi sun ce 'yan sanda sun fara gudanar da bincike bayan da aka gano gawar Adams a wani gida a Short Sheikloof, wata gunduma da ke tsakiyar birnin Cape Town, domin fayyace yanayin mutuwarsa. Shugaban FIFA Gianni Infantino ya ce ya yi matuƙar kaɗuwa da rasuwar Jaden Adams, yana mai miƙa saƙon ta'aziyarsa zuwa ga hukumomin na Afirka ta Kudu. A ci gaba da gasar cin kofin na duniya na ƙwallon ƙafa da ake yi a Amurka da Canada da kuma Mexico, a yau Ingila za ta kara da Noe a wasan dab da na kusa da na ƙarshe wato quarter final da misalin ƙarfe 11 na dare a Miami, yayin da Argentina za ta kara da Switzerland a birnin Kansas na Amurka domin samun ƙasar da za ta kai mataki na gaba na quarter final. To labaran duniya kenan an nan daga nan sashin Hausa na DW, yanzu kuma sai shirye-shiryen da muke tafa da su ɗaya bayan ɗaya.
0: DW ji ka ƙaru.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Walale marhaban da kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka ƙaru, ƴan zamanin kwamfuta. Mai suna Rabiu Yasikilayi. Wannan jerin wasan yana magana ne akan wani muhimmin batu na labaran kanzan kurege da labaran ƙarya a wannan lokaci na fasahar zamani. Wannan shine kashi na 8 na wasan namu. A baya Zainab ta taimaka wajen warware wani abin kunya da ya shafi wani labarin kanzan kurege a makarantar Tunkuza. Lokacin da wata daga cikin dalibanta ta yada jita-jitar cewa wata malama tana soyayya da wani dalibi. Minista Mati kuma ya umarci Rabiu da yi wani abu don ya dakatar da gaje daga yada manufar abokin hamayyarsa Dr. Mai Nasara. Idan kuma bai yi hakan ba, to Mati ya ce shi zai yi. Sannan kuma gaje ta gano cewa Rabiu yana yi wa abokin adawarsu aiki kuma bata ji dadin labarin ba. Bari mu saurare su a wannan kashi na 8 mai taken wani mugun abu.
4: Zainab ta tsaya daga jikin tagar ajinta tana sauraron dalibanta akan abubuwa daban-daban. Bayan ta asar da Amina ta aikata, shugabar makarantar ta nemi kowane aji su fito da wani aiki akan labaran kanzon kurege da kuma labaran ƙarya. Su kuma gabatar da shi a makarantar a ranar taron iyayen yara. Daliban Zainab suna nadar muhawarar su a faifan bidiyo, to sai ta yanke shawarar cewa kada a katse su. Ta tsaya daga waje tana kallo, da alama dai Libabatu ita ce ta yi jawabi a wannan rana.
5: Wanda take goyen baya ta farko ita ce mai girma Amina Baba.
6: Godiya nake ina godiya mai girma kakakin majalisa. Wannan kasar ta fuskanci wani yunkurin juyin mulki wanda har yau muna jin tasirin abun.
7: A saurara masu girma ƴan majalisa. A saurara. Mai girma Amina ci gaba.
6: Ina ganin da wannan gwamnatin ta takaita ko jirkirta wasu daga bayanan da ta fada wa jama'a. Haka bakatatan da mutane kadan ne za su rasa rayukansu. Isa wannan dalilin ina mai ra'ayin cewa labaran kanzan kurege da labaran ƙarya sun zama wajibi a yi amfani da su don samun tsaron ƙasa. Na gode mai girma kakakin majalisa.
7: Na farko wanda baya goyen bayan wannan batun shine Haladu Runwanu. Ci gaba mai girma Haladu.
8: Na gode ranke dade da kika bani dama ne magana akan wannan muhimmin batun. Masu girma ƴan majalisa, yayin da gwamnati ta fake da tsaron ƙasa ta yada labaran ƙarya, ba abin da za su samu sai zaizayewar yardar jama'a a kansu. Yayin da muka kasa bambance tsakanin ƙarya da gaskiya, mun sayar da tsaron kawunanmu. Wannan ya ƴan uwana maza da mata ita ce ainihin barazana ga tsaron ƙasa.
4: Zainab, wadda ke labe daga ɗaya gefen kofar, sai ta yi murmushi cikin gamsuwa, ta yi mamaki cikin jin daɗi ganin ɗalibanta sun nuna basira, kuma a zahiri sun bi ka'idar da aka shimfiɗa wajen gudanar da al'amura a majalisa. Ta so ta ci gaba da sauraro, amma kuma akwai darasin da za ta koyar. Yayin da ta shiga ajin, sai ɗaliban suka yi shiru, suka kuma ruga zuwa wajen zamansu da sauri.
9: Naga ashe kuɗin nan gwanayen muhawara ne. Kada ki fasa abin da kika yi niyya saboda ni. Libabatu, ban san za ki zama kakakin majalisa haka ba. Haka kuka shirya yadda za ku gabatar da aikin wannan ajin akan labaran kanzan kurege da labaran ƙarya? Kun iya abin sosai, ina alfahari da ku. Na tabbatar za mu cinye sauran ɗaliban. Akan batun labaran ƙarya, ya kamata na bada haƙuri saboda yada irinsa da na yi lokacin da muka tattauna da ku akan faifan bidiyon Dr. Mai Nasara da ya yi tashi. Tintini na tabbatar cewa na bogi ne, don haka Haladu da kowa ina mai baku haƙuri. Ku ne da gaskiya. Ina fatan wannan ya warware komai ko? Wannan wani muhimmin darasi ne gare mu duka. Idan ka faɗi wani labarin kanzan kurege ko na ƙarya a cikin jama'a, to idan za ka bayar da haƙuri ka gyara, dole shi ma ya zama a bainar jama'a.
4: Tun daga nesa Samira ta gane cewa Rabiu na cikin damuwa. Tana kurbar kofi ne a wani wajen cin abinci da suka yi za su hadu da shi. Sai ta hango shi ya iso a motar haya. Bai ne yake dai wannan tsohon saurayin nata ransa a bace yake. Ya hango ta daga kwana sai kawai kai tsaye ya wajen da teburin da take.
10: Bismillah.
11: To me kuma ya zafi haka Rabi'u?
10: Abun babu kyau Samira. Babu kyau ko kadan wallahi.
11: Menene?
10: Wannan harkar tamati mana da kuma aikin da nake yi masa. Kwata-kwata ban dace da wannan aikin ba.
11: Amma me yasa ka ce haka Rabi'u? Ina nufin ka dube ka fa. Dubi irin canjin da ka samu da fara yi masa aiki. Bai fi wata ɗaya ba. Amma gashi sai shanawa kake yi. Kuma asusun ka na banki ma ya san kana yi. Kana yi masa yayyafi. Kai da kanka fa ka ce aikin ka yana burge minister.
10: Ni fa ba koyaushe nake sa maganar kuɗi a gabana ba Samira. Menene amfanin kuɗi idan har zai jawo min rasa rayuwata ko kuma natsuwata? Abin gaskiya yana jawo min matsala a dangantakata.
11: Wace dangantakar kake nufi? Wai dangantakar ka da gaje?
10: Kwarai kuwa. Akwai alama za mu iya samun matsala ni da ita. Mati ya dan yi min barazana. Ya ce idan har ban tabbatar cewa gaje ta dine wa mai nasara aiki ba, to shi zai yi.
11: Kai, wannan kuma sai ya sa ka yanke hukuncin zai yi mi. Kashe ta? Ha ba Rabi'u. Wani lokacin wallahi kakan bari tunani ya hana ka nutsuwa.
10: Baki san waɗannan mutanen bane Samira. Yanzu idan har za su shirye yunkurin juyin mulki na bogi kuma su kashe waɗansu mutane koda kuwa ba su da yawa mutanen kuma dan su tabbatar da haka, kina ganin akwai wani abu da zai gagare su?
11: Kai, wannan fa duk zancen banza ne Rabi'u. Jita-jita ce kawai take bazuwa. Ba wata hujja ta cewa shiryawa suka yi. Ka yi magana da gaje kawai. Ka nuna cewa tana jefa kanta da wasu cikin haɗari.
10: Na rantse miki na yi hakan a yi tuntuni.
11: To kuma sai aka yi yaya?
10: Ta gici. Ta wurin kai ne da ita kamar ɗan jaki.
11: A'a. Rabi'u wayarka tana ta haske tun ɗazu. In kama kiranka ake ko?
10: Au. Manta ne wallahi ban cire ta daga silent ba. Kai? Kiran haɗaka daga gaje? Ba kuma ta cika yin hakan ba kuwa. Alo, gaje?
12: Wayo Allah na, jama'a ku taimaka.
10: Gaje?
12: Jama'a ku taimaka mun. Hello, Zainab, Rabi'u.
10: Me haka?
12: Za a sace ni.
10: Su wane ne?
12: Wasu maza ne guda biyu masu matsakaicin jiki.
10: Subhanallah.
12: Ku taimaka mun.
10: Gaje?
12: Jama'a.
10: Gaje?
12: Wayo Allah na.
10: An sace ta.
4: Gaje tana sauraron waka a rediyon motar ta akan hanyarta ta zuwa gida. Hankalinta ya tafi wajen sauraron wakar, yadda ma ba ta ma kula da bakar motar daukar kaya mai bukakken gilasai da take biye da ita tun lokacin da ta baro wajen yada shirye-shiryenta. Kwatsam sai motar ta fisge ta gudu ta sha gabanta. Dab da wata kwana akan hanyar, gaje ta ci burki ta kuma tsaya. Ai kuwa sai waɗansu karti biyu suka dira daga motar.
13: Kai, wai me haka ne? Wai me kuke yi ne? Dakata! Me kuke yi haka ne? Ya kuna tuki kamar wasu ƴan daba.
14: Ke jimar fito daga cikin motar nan.
13: Lalle kuna da tsauran ido. Kaɗan ya rage ku kashe ni da wannan mummunan tukin naku da kuke yi. Eh?
14: Ba kyan ji ne?
13: Kai?
14: Aka ce ki fito daga cikin mota.
13: Waɗannan su waye ne kuma? Me suke nufi? Kai, bari na daga gilashin mota na. Kai.
14: Ke kin ga ki sauke gilashin motar nan take ana miki magana.
13: Menene haka? Kai, da alama fa ina cikin hadari. Bari na yi kira hadaka da Zainabu da Rabi'u. Bari in kira su.
14: Waya ma ta gilashin
13: ba.
14: Asan me dai? Kwace waya. An kwace waya.
13: Asan waya.
14: Bada gilashin kawai shine magana
13: ka. Wanda Allah ya kuke haka ne. Hello, Zainabu Rabi'u. Ku taimaka min. Wasu ne suka sace ni. Wasu mutane ma masu matsakaicin jiki.
14: Ki shi kawai nan da Allah.
13: Na shiga uku.
14: Kawai mun yi.
13: Me ne kuke yi haka?
14: Ke gaje. Ke kina kina tunanin zaki gwamnati ƙarya kuma ki sha? Ƙarya ne wallahi. Mun kama ki kuma za mu tafi da ke yanzu nan.
13: dakata me na muku ne da Allah ya za ku kwace mu kullun mota na
14: an kwace ne
13: da Allah
14: ka san me zai an kasawayar kawai fasata an gama
13: fasawayar ku ne wayana jama'a
14: ka wuta
13: da Allah ku taimaka mu jama'a ku
14: ta danna hon duk abin da ki ta danna hon ba abin da ba wanda ya sai goce ce ta gurin
13: jama'a ku taimaka mu wayo Allah na na shiga ku wai me na muku jama'a ku
14: Oga muje kawai Allah mu ja motar nan mu wuce kawai Allah mu wuce kawai muje Daki shiru ko ba ki shiru ba yi shiru ko ba zan barar da ke fa sa ta motar mu da Allah
3: Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen kashi na 8 ko me zai faru da gaje ina kuma za su kaita ko Rabiu zai iya taimakawa hanyar kawai da za a iya gano waɗannan amsoshi ita ce ku biyo mu zuwa kashe-kashen da ke gaba wato biyu na ƙarshe idan kuma kuna son sake sauraron wannan kashi da waɗanda suka gabata dandalin mu na sada zumunta na Facebook na buɗe domin ku da ma kuma shafin mu na yanar gizo wato dw.com/iliminfasaharzamani daga nan birnin Bonn nake muku fatan alkhairi ku huta lafiya

0: DW ra'ayin malamai.
1: To jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. Sunana Ahmed Salisu. A yan kwanakin da suka gabata ne aka game da ibtila'i na ambaliyar ruwa a birnin Accra dake kasar Ghana da ma sauran birane dake kewaye. Shi menene ya haifar da wannan ambaliyar ruwa? Wani irin mataki ya kamata a ce an dauka domin nan gaba a warware wannan matsala baki dayanta? Shin bangaren waɗanda abin ya shafa, wani irin yunkuri hukumomi suka yi domin tallafa musu don fita daga cikin matsalar da ambaliyar ta jefa su? Waɗannan su ne batutuwan da za mu tattauna da su a cikin shirin ra'ayin malamai na wannan makon, wanda muka naɗa a nan birnin Accra a tashar Marhaba da DW ke ƙawance tare da ita. Domin tattaunawa kan waɗannan batutuwa, na gayyato Alhaji Baba Sharif, wanda mazaunin birnin Accra ne tsawon shekara da shekaru, kuma wanda ke sharhi kan al'amuran yau da kullum. Muna tare da Alhaji Ali Kabi na jam'iyyar adawa ta NPP, sannan kuma akwai Zulayya Yahaya wadda ambaliyar ruwan ta shafa. Kazalika mun yi yunkurin gayyato bangaren gwamnati, musamman ma dai hukumar nan ta NADMO da ke kula da ibtila'i a ƙasar. To sai dai gab da fara naɗa shirin suka ba mu uzuri cewar ba za su samu damar shigowa domin su yi wannan tattaunawa ba. To idan zan fara da ke, Hajiya Zulayya Yahaya, ambaliyar ruwan nan ta shafe ki, kamar wani irin bayani zaki mana dangane da wannan matsala?
2: Ruwan da ya zo ran Alaraban nan ya shige mu sosai, ya wuce da kaya. Yanzu kota ya zo wurin bakin kofa na ne, ina jin tsoro yanzu, kuma nayi ban da wurin zuwa, ban san wurin da zan bi ba.
1: Saboda haka idan na fahimce ki da ambaliyar ruwan ta zo ta ci gidanki gabaki daya, ina kaman kujeru da gadaje da sauran kayan
2: sa? Komai, ina sayar kaya duka ya wuce.
1: To kaman kayan abinci da kuma wurin zama fa?
2: Komai duka ya wuce, na sayar ruwa kuma ya wuce.
1: To barin je ga Alhaji Baba Sharif, mazaunin birnin Accra ne shekara da shekaru. Me yasa duka tsawon wannan lokacin ake ci gaba da fuskantar ambaliyar ruwa a birnin na Accra?
3: To abin da ke kawo wannan abin da in hukuma ko gwamnati suka ce ba su sani ba, ba su yi ma al'umma adalci ba. Domin ka dubi yadda Accra yake, wato teku ne da kuma tuddani, wato kamar abin da Bature ke cewa it's a flat city.
1: Haka, wato kamar birnin a cikin kwari yake.
3: Kwari. To in an yi ruwa a wannan tuddanin, suna gangarowa ne. Akwai Sakumono, inda ruwan ta wannan bangare gabashin Accra kenan yake shiga cikin teku. Akwai abin da ake cewa Ramsar site, wato sun ce wuri ne da yake kaman fadama ne haka, mai girma sosai. In ruwan ya zo, teku kan turo. In teku ya turo, shi ya tura ruwan. To wannan filin ruwan zai kwarara har teku ya janye, sai wanga ruwan ya samu shiga.
1: Idan muka dubi watakila birnin kamar shekaru 50, 60, 70 baya, akwai wannan tsarin da aka yi na idan an yi ruwan tun da Accra din akwari take, wannan wurin zai zo ya kasance wurin da ruwan zai je kwance sa. Idan lokaci ya ja ruwan ya tafi sa, kaga ba tare da yi wa mutane tadi ba. To me sauya a tsawon waɗannan shekaru da har ruwan bai iya tafiya ake samu?
3: Yanzu haka ga irin waɗannan muna da su uku ne. Akwai Sakumono, akwai Kwale, sana akwai Weja, tungan mala da tungan kada. Fili ne babban fili, ta yanzu duk an gina gidaje wurin.
1: Da aka yi waɗannan gine-gine, shin ba a fidda magudanar ruwa yadda wannan ruwan idan ya zo taƙila zai gangare tafi teku ya sake koma ba tare da
3: abin da ke akwai ne? A dokance bai kamata kowa ya gine a wurin ba. To amma da 'yan siyasa da sarakunan gargajiya su ne suke da filaye, sayarwa suke.
1: Wani zai ce zargi ne kake yi?
3: Ba zargi ba ne, abin da ke nan ne karara. Gashi yanzu shugaban kasa ce sojoji su je a rurrusa wannan gidaje, domin ruwa fa kowa ya san da ruwa yake. In ka tsare ruwa, ya nemi hanya, ba a yi a tsare ruwa.
1: Saraka, na fahimce ka wannan shine ya haifar da wannan matsala ta ambaliya?
3: Shine.
1: To zan so da mu ji ta bangaren gwamnati mun gayyaci mutum guda daga hukumar dake kula da Iftila'i ta kasar ta Ghana to amma kuma daga bisani gab da lokacin na da wannan shirin ba mu samu zuwan wannan jami'i ba saboda wasu dalilai da ya bayar to amma muna tare da Alhaji Ali Kabi wanda dan jam'iyyar NPP ne dake adawa idan ka dauki wannan matsala ta ambaliyar ruwa ka dora ta akan mizani irin naku na waɗanda ke bangaren gwamnati kamar wani abu ne gwamnati ya kamata a ce da tayi wanda da yanzu mu ka wannan matsala ba
4: sakaci ne da ganganci na bangare kamar hudu akwai bangaren local government suke da doka na duban ungwanna akwai bangare na sarakai suke da kasan sodewa nasu ne akwai bangare na hukuma gwamnati da kanta akwai bangare na ƴan ƙasa da kansa wasu-wasun mu dake zama wuri ababa hudun ga sune suka ci mutu a ƙwarya muke zaro ha ila yau inda su duka sun gama kai za su yi aiki kai tsaye kamar inda Allah bai faɗi kamar akwai doka ana bin kan doka ba za a ba wani hanya yi wannan abu ba kaga akwai gota hanyi babba da karami akwai wuri da aka in yazo ya iya je ya shiga wurin kamar kada ka faɗi kamar ransom ne ya saura wurin kafin wani lokaci yanzu aka hanyi wani kaman guda uku ne daga bisan nan can kan dutse a buri zuwa da nadu yayi uku ne yana karbanta saboda duka ta addabe mu ta kamu na damuwa ita ma tana nan to amma abin da ke shine gwamnati ya sa siyasa ciki a dewa ina bukatun gwamnati gwamnatin da suka shude duka da MPP da NDC wanga ma fara tun kwamin gurma ne abin da aka ce kan mu yi shi muke yi abin da aka ce ka kore wurin hanya kai ka maka damuwa shi muke ajewa hanya saboda ba mu aiki da doka to mun sa kuma siyasa da yawa a ciki to abin da saka ga adawa su suna magana wannan 2024 election da aka da ya shude a baya yana cikin Trump card da ita gwamnatin yau mai kan ragama ta dauki ta yi campaign da ita ta ce mu shi tsofin shugaba da Nado bai iya komba yayi sakaci yayi ganganci ya bari ruwa na daba ɗan kasan shi to yau shi ka tambaya inji batur what has changed yo da na duba shi na sakaci ne da ganganci ne da karfin kai ne rashin kula ne na John Mahama
1: Alhaji Ali ka da kai magana cewar akwai sakaci na gwamnati akwai na al'umma akwai na
4: sarakai akwai na kuma local government
1: akwai kuma na kananan hukumomi waɗanda su suka fi kusa da jama'a to kai dan bangaren adawa ne mafi akasari kuma a yanayi na siyasa kamar yadda ake da shi a kasar Ghana ƴan adawa suke yi wa gwamnatin matsin lamba su yi abin da ya kamata a ce sun yi kaman baka ganin cewar kuma akwai sakacin ku bukuwa gwamnati matsin lamba ba
4: eh ai ka san wai ramuwar gayya ta fi gayya safi haka ne siyasa ake kai ma in ka ne in ka ga inda yake ka taba zaka samu eh mafaka shi ka taba kafin ka kawo shawara haka ake kabar ya san kamar abin da ya fadi a baya can nan ba gaskiya bane ga ta same shi har ma tafi wannan 2015 ta faru shi wannan shugaban kasa shi ke kai ita babba da ta addabi mutane da mutuwa da irin kaman wannan
1: ina fahimce ka kun ki magana ne kun zuba mu idanu a fara yin ambaliyar siga akwai matsalar kafin akai ga wannan
4: ba su abin da suke fata da muka fadi wai mu ba mu da ikon ma mu yi magana a lokacin mu haka akai haka suka fada ka dauko magana kai ma can baya haka kai sakaci to ka zo ka fada wannan magana kuma aji ba su su ji mu sun ce su gwanaye ne sun fi kowa iyawa a ba su ragama yau ga fili ga na doki
1: to amma kuma kuna da karfin iko a majalisa tunda kuna da ƴan majalisu bu ku yi wani yunkuri a majalisa domin ganin cewar kun matsa lamba ga ita gwamnatin ta yi abin da ya dace ba tunda ba wai ƴan jam'iyya mai mulki kadai suke mulka ba ƴan kasa
4: mun yi yunkuri saboda
1: kamar wani yunkuri kuka yi
4: mun aje takarda kamar a jawo mu na shi ministan works and housing
1: wato ministan
4: ayyuka da gidaje a jawo shi ya zo mun bayani kuma a kira director Nadmo
1: hukuma da ke kula da Iftila'i
4: shi kuma yazo ya muna barayi me yasa a kira kuma meteorological wani wani suka
1: fara
4: masu kula da yanayi take su ma azu su fadi nan gaba kuma me zai faru ya so saboda mu duka mu iya mu duki mataki mai kyau
1: to me sauraro zai so ya sani waɗannan mutane ko kuma jami'an gwamnati kuka buƙaci a kirawo an kirawo sun idan an kirawo sun yi bayani in sun yi bayani kuma me suka ce
4: in ka aje paper akwai yanda ake kai da ita speaker kake ba speaker shi ya ba abin ya collection collection push ya kamata majority leader gwamnati Marinjayi a parliament shi ma ya sani tukuna a zauna a yi shawara sai a nemi takaddan ya tafi asusun da ya kamata ya tafi kaman na Wexham House kuna shi a fixed date kaman kai ana neman ka rana kaza
1: na'am
4: to haka ake so shi ya take some time 1 week or maybe one week or two is depending on the agent amma kana ga kaman within week sun yi saboda yayi very important agent
1: nan da in kwanaki wata kila kuna sa ran su wadannan jami'a za su zo su
4: mun samu this week ma a kawo su
1: haka
4: saboda a samu shawara a cimma buri
1: to bari zan sake dawowa gare ka Alhaji Ali Kabi Zalaya ha idan na dawo gare ki da yake kun fuskanci wannan matsalar gidanki na daya daga cikin gidajen da wannan ambaliya ta shafa kuma kin rasa kusan komai kamar ya zuwa yanzu gwamnati ta yi miki wani taimako idan ta miki taimakon kaman me da me aka bani
2: a'a ba bani komai ba
1: to kamar ya kuke rayuwa tunda komai naku ya salwanta
2: to muna nan ana ba mu kubu kuma muna cin abinci
1: kamar ɗan uwa ne kenan da abokan arziki da makota ke talaba
2: muku
1: to mudubiya ranku ga misali na san wutakila kuna da yara da jikoki shin ya kuke rayuwa yanzu a ina kuke zaune
2: to in kaman dire yayaka shi mu shiga akwai wani kusa da mu akwai wani masallaci kusa da mu dire yayi shi mu shiga wurin don dakinan nan biyu da shi gudan ya fadi gudan nan yanzu shi ya shiga cikin gota don shi yana da ban suru ba mu yi ya muna kona cikin don shi muna kona cikin masallaci indire yayi aka shi mu kona masallaci ingire yayi shi mu koma cikin gida
1: to amma yanda kika ambata yanda gidan ya lalace guda ya ruguje guda kuma yayi kasa da rana shi kuke zuwa ku zauna ba ku tsoron watakila tunda yanzu rana ake watakila kasar za ta iya bude ya sake rubuta ba ku tsoron watakila ginin ya rufe muku
2: to wurin da zamu zaman nan ne babu

0: to bari koma gare ka Alhaji Baba Sharif mafi akasari a irin wannan yanayi idan an samu ambaliyar ruwa hukumomi na yin taimako na wutakila za ga an ba da kwanan rufi an ba da abinci da magunguna an kebe wani wuri kuma da za a ajiye mutanen saboda inda gidajensu sun lalace akwai hatsarin zama kamar ita wannan ambaliya da aka yi an fada irin wannan tsari
1: to abinda muka ji ne dai akwai wannan unguwa da ake ce mashama wurin turaku an ce an samu wani wuri hakan ga da aka ajiye su wanda wannan abin ya cika da su za su iya zuwa wura amma labarin da na samu zuwa shekaran je kenan ba wanda ya tafi wani akwai wani wuri kuma wasu an fusu masu irin ceci hakan ga
0: haka
1: su masu kan bude wurin su cikin unguwa aje a kwanta sanan rannan kuma shi shugaban kasa ya ce ba ministan kudi a bada kudi na gaggawa na miliyan 350 to mun samu labari yanzu hakan ga an sai kaya kamar irin dan matres haka
0: da katifu
1: kenan da kuma kayan abinci ana zuwa da shi wanda kila su inda suke abin bai kawo sanan ɗan majalisa kuma wa'anda yake ungwannin su abu haka su kuma suna taimaka duk ɗan majalisa bangarori duka
0: sauraka daga bayanin da kai idan na fahimce ka hukuma ta yi nata amma kai a tunaninka kamar ya gaza sanan kuma akwai ƴan siyasa ɗaiɗaiku da suka yi wannan taimako to dama haka tsarin yake a kasar Ghana ko kuma a wannan karan ne ba fuskanci abin da karfi yanda ya kamata a ce an fuskanta ba duba da irin yawan mutanen da ambaliyar ta shafa
1: eh kaga shekara 2015 irin abu haka ya afko amma waje ɗaya ne ba ungwani da yawa haka nan bane amma irin wannan ni ban taba ganin shi ba
0: wato ba taba samun iftila'i kamar wannan
1: cikin rayuwana ni ban taba ganin irin wannan ba domin ai ruwa ne da inda nake da karfe 3 da asuba da aka soma ruwa har gari ya waye inda muke ba mu iya mu fito ba tun ga malam ba ka iya fita
0: saboda yawan ruwa
1: saboda yawan inda zaka fito cikin unguwan ka shiga babban titi babu kuma yawan ka je kaga irin bannan da ruwan yayi daga wurin ma ba sai an gaya maka ba to haka nan ga nan ga kusa da mu nan ga Alaju sa'an nan ka je a Shama gashi nan ungwanni da dama to kuma sai ce wata kila ba a zaci irin abu haka zai afku ba balle a yi ma abin tanadi su nadmu akwai kayan da suke tarawa amma wannan yanda abin ya fadada ya fi karfi abin da suke
0: wato dambu ne yayi yawa baya jin mai to bari zan sake dawo gare ka Alhaji Baba Sharif Alhaji Aliyu Kabi ku yan bangaren adawa kun ji irin kokarin da gwamnati ta yi musamman ma ta bangaren hukumar Nadmo da ke kula da iftila'i kamar ku a naku bangaren ɗaiɗaikun ƴan siyasa na bangaren adawa kamar wani irin tallafi kuka yi wa mutane tunda kun ce siyasar nan dan al'umma kuke yi
2: kaga baya a fitar da siyasa ciki saboda ana zuwa a yi zaɓe ne a cire gwamnati saboda ya iya ya magance matsala na ƙasa saboda shi idan kana kan ragama wata abu ta faru haka dole ne ka ɗauki responsibility because one of the abinda ka ababan da ka faɗa ne cewa ka iya kai kaza ka iya ka including ka soft pool and flooding din nan
0: eh wato matsalar
2: akwai wata labari ta fito majiya kuma na tabbas Ghana Today wai cewa akwai kudin da aka ba na last year na anemi ai aiki na cire dauda da shara cikin gota ai gyare inda bai kamata aje wani kaya ba aje a cire shi a samu compensation ai duka wai nanan hannun finance mai sabe release ba da maganan ga yafto
0: akwai kudi da aka
2: akwai kudi
0: a sosu for this a yashe su amma kuma ba a fadda kudi
2: kuma uwa an ga maka sakaci ne na government ai da yazo da ya san kaman gaskiya wannan abu tana damun mu da yake na da wani idea ya set up task force chairman ne second deputy chief of staff Stanley Dugwe
0: ban tare numfashin ka ba Alhaji Aliyu Kabi batun kudin da kake cewa tun shekarar da ta gabata an ware bai amfani da su ba wani zai ce dan kai dan adawa ne shi sa ka ambata hakan kila bangaren gwamnatin za su ce a wannan kudi an riga an fidda su an yi amfani
2: me so ya check Ghana Today what last week ne maganar tunda ruwan ne suna ta kawawa ko yaya so it is up to the finance minister so ya check ba gaskiya bane kuma ya kawo evidence
0: today so kuna da ƴan majalisa kai dan adawa ne tunda kudin na an riga an fidda su na ƙasa ne ba na jami'a mai mulki ba kamar wata kila wani mataki za ku dauka domin ganin cewa lalle waɗannan kudin an fidda su an yi aikin kuma wanda ya kamata ya yi aikin ba tun yau ba wani hukunci kuke son ganin an
2: kasa muna tare dai muna tare kunnin kowa na ƙasa

0: muna gaya musu kullum a majalisar dokoki cewa kaman kan da suke ji haka muke ji labarinsu asusu na gwamnati da yawa ministries ba su aiki kudi duka ya saurari guda in the name of as of this inflation as of this kawar that's all abin da ke ciki kenan ya janye kudi cikin gari duka ya rike yana biyan interest yana ba other banks saboda kasu saki kudi su barance ai aiki a samu kudi shiga hannun mutane ana sese haya su hau bisa to wannan ka san dangerous da IMF da World Bank sun ba shi warning ba ya sustain eh shine ya aje kudi wurin aka budget aka ba ministries ba a ba shi ya aje kuma ana siyasa gida da ita don ana duba in kai kana support wanda zai zo ya mai majon Muhammad ne kuna baka release
1: in kai amma wannan wani zai ce siyasa kake
0: ba zarge bane abin da yake tana faruwa ne ai mu duka muna kasar
1: kana da sheda
0: sheda ne ba shi wani sheda ne
1: idan da misali da sheda kwaya daya ne sauraro zai fi gamsuwa in ka ba shi sheda
0: Gabriel of Greek ya fito
1: maikatar gona
0: eh
1: haka
0: ma ya fito
1: me faru
0: karara wai ga ba shi kudi ba manoma na wahala
1: shi ministan da kansa ne ambata
0: shi ministan ya ambata deputy sai support ya zo musu gaddama cikin gida cece kuce saboda shi ba wai muna fada ka haka bane karara akwai tabbashi akwai tabbashi akwai kuma ministry of education har radisu shi ma haka ne akwai cece kuce an rika kudi an bari an bari akwai in the name of what as of due inflation saboda dan gane ji dadi
1: to amma kuma an ce ana kokarin dakile hawa farashi ai dan amfanin ku ne ku yan kasar Ghana
0: bari ga makuda in economic terms masu ilimi na wannan ilimi sun ga wannan
1: inde
0: ka ce ka challenge wannan to kamar yanda muke ga kamar yanda muke ne ƙarya kenan ka tai kasuwa ka sai kaya ka sai abinci yana tsada to menene ake kara kudi ruwa
1: Alhaji Babu Sharif da san yake karin haske akan wannan a gurguzu da yake ba mu da lokaci Alhaji Babu Sharif
0: shi middleman ne
2: eh abin da ke akwai ne kamar yanda shi dan wa Alhaji ka bai fada gaskiya na akwai kudi kuma kudin da yake fada ba kudi ne na kasa ba na bankin duniya kuma tun lokacin su da bulki aka kawo wannan kudin
1: kana son ka ce matsalar tun suna nan ne ma ba
2: kudin da lokacin da kudin yazo
1: kudin ko kuma matsalar
2: kudin bankin duniya ta bada wannan kudin kaman dola miliyan 300 da kai ne
1: haka
2: aka ce ayi wannan gyare gyare inda kaman manyan manyan gotoci da yake an zuba shara an yi kaza a
1: yashi su gaba
2: a yashi su duka baki ga sai inda babu kuma ai kaman nan ga kwamin kurma sai kira
1: a sake yin sabu
2: a sake yin sabu ko a fada da su
1: haka
2: to abin da ya abku ne wannan kudin sai aka duki waza ai training consultancies kaya ne ko
1: horar da ma'aikata
2: horar da ma'aikata da aka kwararru da menene da masu ba da shawara da menene da menene da aka hada wurin miliyan dola 21
1: daga cikin waccan 300 da wani
2: da 50
1: eh haka
2: aka yi wannan aiki amma ainihin abinda aikin da ya kamata a yi
1: na'am
2: a kasa
1: ba yi shi ba
2: ba yi shi ba gaskiyar magana
1: to Alhaji Ali ka bi kaji abin da ya ambata kudin nan tun lokacin gwamnatin ku aka fadda su domin a yashe magudanar ruwa na a fadada su amma ba yi ba me zaka ce gaba da
0: haka ce an ci ba yi
1: ai ba ni ma ban ce an ci ba
0: shi da nake nan na ji ka tana nan wai suna subdue inflation I'm telling you the fact
1: to ai
0: sukin aiki dan kasa ya samu problem ambaliya ta addabe shi yaso a ce wai inflation na da kyau
1: to amma
0: so ne da mai su kenan
1: to lokacin da ku NPP kuke mulki aka samu
0: ga ta tsohuwa ba ta da wurin kwana ba ta da abinci bai kula ba John Muhammad da NDC wai dai ka a ce dai inflation da bisa
1: an ce lokacin
0: da kuke mulki
1: 350
0: shi da mun shi kenan
1: miliyan 350 na dala kuka kashi 20 da wani abu wajen horar da ma'aikata ba kai ga yin aikin ba wani zai ce ai laifin ku ne me yasa tun kuna gwamnati ba ku yi ba
0: ce ka da shi aka yi wannan reservoir na uku da nace maka kan dutse dake zuwa matattarar ruwa
1: to amma kuma duk da haka
0: an yi kuma an ba contractors suna site naji ma an revoke guda an karbi na guda na ga minister ya faɗa wai shi ya karbi na guda wai ya kore shi saboda
1: an kore dan kwangilar
0: dan kwangilar an kore amma mun ka ba shi ma an kore shi wai yana da dari dari ka aiki
1: to amma
0: so shi mun bayar ko mun wakanar
1: miliyan 350 magudanar ruwa ɗaya ne zaka ambata
0: uku ne ce
1: guda uku kace kuma an kammala gaba
0: ɗaya da kuma training da abubuwa da kafa mai fadin nan duka kuma dole ne
1: an kashe miliyan 20 da wani abu
0: da waɗannan basu kware ba dole ne a samu expert za su yi su aiki kaga wannan da aka yi shi an yi shi kaman kowa ya shiga ciki ne ni lokacin ina assembly as a sunan shi ne government appointee
1: so
0: su garit garit na Greater Accra flood resilience menene ne da ke kirashi
1: akwai kuma da ke kula da ambaliya
0: yes the world bank ba da kudi ba ya zo ba kasa bane haka ma akwai asusu da suka karbi
1: haka
0: suna nan suke aiki suna zuwa kodewuce sun su gamu da ƴan kasuwa inda kuke da damuwa sun zo zauna gidan da za a taba shi da hanya compensation sun zo akwai biyu da aka biya su da sani suka ce su an biya su ba su sun tashi wuri sun ba da hanya amma contract ban ga zuwa da komai ba
1: saboda lokaci Alhaji Aliyu Kabi aikin da kuka yi da waɗannan kuɗin dala miliyan 350 ka iya cewa ka gamsu
0: ba kashe kudin ba ina ga yana cikin account yanzu haka
1: iya abinda
0: da ya kamata su zo su continue
1: iya abinda ku ka
0: wai na subdue inflation da so shi bai kashewa ai aiki
1: to amma wani zai ce menene darin gamin ambaliyar ruwa da ake da hawa farashi da gwamnati ke kokarin kashewa
0: ka ba da kudi aiki a ce ce tsohuwa ka ba wannan da ke saudi kawar ka ba da kudi kawar aiki contractor ya sa zafi ya te sai te aiki amma an ba kudi ka rike ka ce in ka sa kudi ya zo cikin gari an yi sayen kaya kaya sun haure saboda shi tsohuwa ta kwana cikin masallaci da tsoho ya kwana cikin masallaci yara kasu te makaranta yunwa ya ji su ka san ka damuwa ba kai adalci ba kuma muna kira da babban murya wannan minista na works and housing da shi da nadu director
1: da hukumar kula da
0: su zo a gaggauce ya so mu san ina aka dosa
1: tafadallahi Alhaji Aliyu Kabi zalaya ya a gurguje barin dawo da ke tunda an riga an samu wannan matsala kamar me da me kuke so gwamnati ta yi muku domin ku fita daga halin da kuke ciki
3: ni wurin kwana nake so wurin kwana
1: wurin da za ku je ku zauna ku kwana da iyalin ku ba tare da kun fuskanci matsala ba to amma da yake kuna da jikoki kuna da makota da sauran yara ya batun karatun su kuma ba me kuke so gwamnati ta yi muku ta wannan bangaren
3: wurin kwanan nan ne fa sai muka samu wurin dole komai yayi daidai sun je makaranta sun je zuwa abin ga amma ba wurin kwanan nan ya za mu yi sai dai wurin kona ne face muka samu wurin kona to wanga duka suci ne
1: to barin dawo gare ka Alhaji Aliyu Kabi irin wannan ambaliya idan ta faru akwai matakai da za a dauka kare kamar kai a matsayin ka na bangaren adawa idan zaka ba gwamnati shawara kaman wani irin mataki za ta dauka domin ta warware wannan matsala yanda a shekarar da ke tafi da ma shekarun da ke gaba ba za a samu wannan ambaliyar ruwan ba
0: na why it dissolved in government task force da yake na on the flood
1: wato committee
0: na musamman da yake tana karkashin sa it dissolved this because ba su da amfani shi da su kudin mu it dissolved us in akwai taimako zai ba nadu mu
1: hukumar
0: kula akwai su marine rescue mission department voluntary group ne su ma suna nan nan garin nan yaje ya nemi taimako ya ba su ya tsayar da su su taimaka muna shi minister of finance ya release kudi ya ba contractors inda ya kamata aje ayi sa'annan kuma a iya take measures a bari doka ta aiki
1: to Alhaji Baba Sharif mun ji irin shawarwarin da Alhaji Aliyu Kabi ya bada game da abin da ya kamata gwamnati ta yi domin a tunkari matsalar ambaliyar ruwa a fidda siyasa a saki kudi a aiki na magudanar ruwa da sauransu idan muka dubi al'umma ita kanta wanda ita kanta tana da laifi kan wannan ambaliya kamar waɗannan irin shawarwari zaka bawa al'umma
2: kaga abin da za mu faɗa shi ne mu al'umman ƙasa akwai su ababa da muke da bai dace ba nan gaban mu nan bakin titin nan da kaga an soma ruwa da yake gangare ne ana fitowa da shara ne cikin gida Allah zuwa cikin gota
1: wato cikin magudanar ruwa
2: cikin magudanar ruwa
1: bakin titi
2: da ya tafi ne daga nan da ya shiga albarka shikenan sai cushe biruwan ya komo baya ya shiga gidajen mutane da ɗaya kenan na biyu su kuma hukuma kamar yadda ɗanwa Alhaji Kabe ke faɗa su ma'aikata na ƙananan hukumomi da muke da su suke da nauyin cewa su ga kamar duk wanda zai yi gini sai an ba shi abin da ake cewa building permit izini ya yi gini kuma an can inda magudanin ruwan ga duka yake to bai yiwa kana aiki ƙaramin hukuma baka san inda iyaka yake ba sun sani komai na kan takarda akwai map ko
1: azu taswira
2: to akwai shi an san inda wannan rafi yake an san inda wannan karamin duka an sani a hukunta su duk wanda zai bada izini aje ayi gini kan maguna a kama shi
1: muna godiya Alhaji Baba Sharif muna godiya ga Alhaji Aliyu Kabi na jam'iyyar adawa ta NPP muna godiya kuma ga Zulai Yahaya wadda wannan ambaliya ta shafa da ta samu sukunin shigowa domin mu yi wannan tattaunawa a madadin su da sauran abokan aiki na sashen Hausa na DW musamman ma dai Fauziyya Dauda da ta tsara shirin Ahmed Salisu da na gabatar nake mana fatan kasancewa lafiya
4: To masu sauraro kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na yammacin yau bakin ɗansa a madadin dukkanin sauran abokan aiki musamman Muhammad Awal Balarabe da ya tsara shirin kamar da aka ji shi Abdulrahman Hassan yake sallama da ku daga nan sashen Hausa a DW
5: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum muna fatan za ku kasance da DW Hausa